awi nyongon soro kukuraye bubwe janjo keneka mina awmina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uku web imuris awi nyongon soro soro madala tuguni na soro madala kasega Burkina Faso bubwe julaso seko donku ukoroli nko sankorota awu siraka shifi ude soro munu ube barake ngo udube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba walisa kasega mau flake bali bela jilemba don ku ka se ka mabla yele la o ye barabele bele de o do ka barabele ndore ma mo be flake sugunya juma ka se ku fle ani ka no sondia ka se ku fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ku fle ani ka dobo e ka gele ya okonona na ka dobo e ka joroni miria la o do ka barabele ndore ma nanzara ka oku comedian we humoriste o do ka barabele ka se ka maula yele bololo sanfe ma o te se ka maula yele ken ka e ti la yele o be la yele ba ne be se ka yele soro son au dan se bi vacances du monde keneka o be no yere yi balite to ko o no yere yi wal sa o ka se ka do jondo ani on be baroke ka tu ka bara a nu sontia a here a gelea ana de gun konona na